wigwa nano girazi wigwa nano kali hanawo a nyua no mwaiwe hiva na no hiva hinno chunane nyua no na mpuse a na na na alele ni kwa hebo odhene na moha.

0: Ani copy re. Ani copy re.
1: We wa hiki tanani kubani hikuni murima hona kala mpurana.
0: Oh yeah.
1: E ore utani copy miki hitu weke witaniwa. Maiku mothe ani copy re ani copy re.
0: Ani copy re. Ani copy re.
1: Hey ni.
0: Miko suelo wi ohawa we onipanyeva. Diva munyahu wanyo. Muna nyonywa. Mashimika triwi nivahane miruku.
1: Miruku henda kana ukipai. Mutiana ukala ni miruku.
0: Oye mwere murimo oje. Vakani vakani.
1: Mutiana kivahe miruku mimi mulopa na kivahe.
0: Oye. Mashikolela ni maheno wo. Muna monorera.
1: Mahe ninka kideli mahe.
0: Vanna mchekula.
1: No chekula.
0: Kirokila tikiju.
1: Meshe tuwe muhako olela petimpina. Yele ui mahikumo tena ni kobiri. Ani ko mi ko vela ma ko ben pelo menu ki ni ku ni mo wiki tani ki chuwe
0: apa le ki kere papa
1: weke papa ni ha ma hiko because I meant to la tani nan ku wo ni ko wi were ko wi nyamo
0: anon to ku pele ndaka
1: eya
0: yari mi motula nikelene wampu heriwa iwe ni I Varelela nula ni mveke la toshi mili. Kowera ne yao wii ni vukule mahosho vateva.
1: Vateva, realmente, ni musula hula anavoreiwa. Kinona wii, para wii ni yeo hakoni, owe hamutumba ni muu mkane tu.
0: Ay, kande ya oboru, anavoreiwa. Apuna ole, mkwele ya oja. Chumbi haa, oja. So tene sinandri pelela he. Vanonto ni musuru kwene yo ni ako hakoni. Ntumelaka yoja nari yolo na vorewa. Eleti abala ne miyanga na suwela. Yeah. Nari ni nchima kelo hakoni
1: uvigi
0: nere hae.
1: Ni holi he oja. Mejini we he ekwerere. Porque ekwerere te tu e honle. Va musuru kula noli ha wadoji mili. Moto la na unyana mpuhiriwa. Yowu heni. Ye, nekale wona we meshera. Yaruwe, neruwa pinyora, ha? Ve kunya neruwa pinyora. Waka kini ve makuwani neruwa heni. Mutuhu wakusha, etwea, wela mkwa mkwa, ovarelele, ela koli he doji mili. Kereke wana mpuhiri na halo kota?
0: Kekoja. Divanto kenraka we. Mkushe motula, echuki nonaka nra, huno ba?
1: Motula. Porque para tu para tu mija iya
0: I con guerrani
1: sí na halo halela yo iya
0: murohi woiwo ala na mwemerera ni mwero kiro khala nere cha kuwani go vala vela
1: iya I amuna lana mpuheri wale ti muthu ori rela mutumba
0: ani wale
1: mahosh
0: anonto va mweranyo o weka tani hiko kicha Kika, kinini vahane ke miruku. Unatepa mahiku,
1: kene ni kobiri. Ani kobiri.
0: Osimeliwa.
1: Kichuwe, te ura yo, tena ni kobiri. Ani kipo pende.
0: Oro kisare osivela.
1: Kichuwe heke kire tempo kinini. Na pelu menu jingutu hako neka na mulohera mwari. Mano, mutu, okone kobe pa hivu, hilo hane pwete ti.

0: wayiwo toyiwa
1: toyiwa vanon te awella hen woli hama kobire
0: e o hawa wani panye
1: vanon do hadan tuna ogelo hima ya hime moto la miyo hiya wawe ki panye mota munyo wana bage halele makobire bakhane ni ben kino thuma mota munyo wani ka venya ka pahi awe ya wake kucheke ni karaka sana yan
0: ahe
1: ah me ka hari ka wa kushathiba
0: ah tapo Hey.
1: Musinjiri yo wena tabo.
0: Uloki anikobirita iyaka. Anoki haleleke?
1: Bahi.
0: No kumanaka. Anikobiri. Anikobiri. Anikobiri nkakiweni murima moto nkibavaya anikobiri
2: wandipasa bulo wandipasa tsomanja wandipasa sozeruzanga ndasala
0: anikobiri
2: aliseje
0: vamuneranyu muthu awichanaka nimunoyelela iju Noyelela.
3: Noyelela. Ni wira ore chende.
0: Achupuha chumpiha.
3: Achumpuha na tani ayot. Una wakata. Achumpuha yeni kamaka chumpuha.
0: Kamaka chumpuha.
3: Kamaka chumpuha.
0: Kamaka.
3: Akelun chumpuha.
0: Ampuheriwa. Ampuheriwa.
3: Atakwena kahienda ka mota.
0: Motula nampaka taksi.
3: Motaka.
0: Yewe kaya reni. Kino timwe mo
3: Hanakova
0: Yenrento Mwejike mkonaka Motu Amweche la takisi Takisi uwo musuru kwae hande Ukwanihera Itume motu mtokweni
3: Arai empuheri wa akipuheri kemi Anakwela kipuheri Anahalo kisuweli
0: Kenrento.
3: Kenda ne ukisuweli.
0: Bani mwawe ye. Mwamaka Yesu otane ikuruwe.
3: Bano. Apitimpina. Doji mili ni mota. Olikana.
0: Minkenro warotumi ha. Anampake la takisi. Mpaka yani winto baye. Kamuchuno uwa
3: wende. Bano ni wana neo wampake ke takisi mota haka.
0: Mikiro suwele
3: mwabane. Miki nya winko. Anahalo kisuwele. Miana halo kisuwele. Sha. Kinya winko. Kinoa wapitimpina. Bano kisuwele. Foko fomani. Olelu kahimana.
1: Hayaka. Wafenya vaa. Opera wadona.
3: Zikoma.
1: Hayaka wana mikunda. Ot. Wanro wana kuma. Nroke. Mpako lilewo.
3: Ot.
1: Nroke.
3: Odi.
1: Eh.
3: Mwene.
1: Haito.
3: Enerea heni wa msewe.
1: Hayaka niweleke mota. Mkimweta hayara.
3: Hayara.
1: Amusweta hayara.
3: Hayara heni.
1: Tax.
3: Ni wana ni hayara.
1: We wana. Ki warompaka hayara. Mota haka.
3: Kendre. Ni wana ni hayara.
1: He, mahawa hene.
3: Mota kuhie nraka ni wanane ya hayara. Doji mili ni mota haka. Uolikana? Ana doji mili ni mota winuwaleti vabe.
1: Va, kira ka alele. Kira kipanyo wanyaka wa kivenyaka. Anuona mota o. Itumalaka. Munyo wane.
3: Vano, mi mota akola wotusa ala. Ne matayara huwano. Ne lampada. Miki nkusha yola munyo wa ni ula utumau.
1: Kivahe doji saka, nikaraka sana ya nuna moza. Kivahe doji saka. Nikaraka sana ya nuna moza wa waniki.
3: Miku upuwe ndi wii. Kiweva kumu doji miri kino moche lo moho kolosha. Era para wii mota ako lepe ventes. Ono utumihiwa. Wanotu ulelu kino panya omwete laka tax. Wanotu utuma mote ya. Va mi wawaka ola uri utusanle. Or madiga dinhuana miki nkusha olori munyowani
1: va kera kali
3: iyai
1: yakushera
3: iyai ihaine tuoki kwa haine woki kwa mibela pena nari mutumihe mukushe vedosha nyuyo vano nyutumuna mutumewa unyu munyowani vano mimukinyeke ola wo tusalene mibela pena kikushe mota mutumanyo no hiwana na munakiwa
1: Iwana ne hene.
3: Munono kiweha maito tu.
1: Kemo weha ha. Nivoko miyano.
3: Mausula wii kalai mika nama na tu.
1: Kalai ya wane.
3: Mika hindi kanama na amirawo mumu.
1: Amirawo dhani.
3: Mika hari mutuwa maglofe siti. Mika hari mutuwa maglofe
1: siti. Iyo kalai na apopela mitende huu. Waza weri ha matata ala ya kumama hii.
3: Mwene oherikeyo.
1: Oherikeyo.
3: Mika hiriye. Miki nkusha moote ya ole.
1: Mika raka sana ya nukema.

0: Mwa panya ju tene mwe ramone chweye. Mwa mohi kukue mohi kue o.
1: Apia apia. Sava chofera ti. Chau.
0: Acorda, acorda, acorda, acorda. Bundia sena na mwe rowe. Ala puaha. Ala puaha, ala puaha. Heru kulu kue la bundia sena na mwe rowe. Ala puaha, ala puaha. Nwe savish.
1: Wakai.

0: 8791267, bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Sina, não era oi.
1: Mina mumero makoni no matonya ni baby wa matonya ni siwe
0: siwe
1: ah mina na undu eli wa sekonda
0: okay mama kumi
1: mio kam kumi ustutio
0: na kumiwa hapa sene ngalile hera ndano na kwani hiya kama kupa oibo
1: na sina tu wanya ka baba kawo
0: yeah eh hapa sene moni wacho tano
1: Moni wacho tanu masikini juna waba hama haraka. Mpora we moni wacho tanu anshefi kwa mwishina rero lezo nitimagia.
0: Hmm.
1: Ah, isara muke mpache la bate baka baba na kwa tene. Na hama haraka mkului.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, karoele. Ayu sheni omario.
0: Mm-hmm.
1: Na hama haraya.
0: Ya. Yeah.
1: Akustantino mario na hama haraya.
0: Ya. Yeah.
1: Ala saru Lorenzo. Ernesto Firola. Kena ba hamara kala.
0: Ndawe ave hendi. Ya okala kichuna ka wako ha.
2: Alo, bon dia.
0: Bon dia Zina.
2: Nina kana wati kana meli ya Fernando no Romo ni ante ba yelo ma chenya ne Carlo.
0: Ana Carlota.
2: Alo. Carlota.
0: Maru munthe ango.
2: Niki te ya ba.
0: Mamu gome.
2: Akumita hiye na manu.
0: Waka. Hemurumpe.
2: Yomuwa.
0: Hemurumpe nini lelo?
2: Nare, hirumpe.
0: Amala mwanyo akumi. Akunya danyo akumi.
2: Ahe.
0: Ya. Mwani wacho tanu?
2: Ito manu, mwani wacho tanu. Mwana alunu wanyo kara.
0: Apuha, apuha, apuha, apuha. Ngiwikanre, ngiwikanre.

0: rowe koko ka ka kela ko uri o mahe bon dia zina na mwe rowe
1: tiana ti farumanto e province ya wampula o paraje
0: o paraje wampula
1: ayo vakire mase me ba
0: mamu gumi
1: ka gumi ka ke ni mushuti ya komandante
0: e vakanto si chu o vi ha he munona munandiri wa pahi
1: Nuri yo kala wera rikondisiona to dala kuma masini yo tumunona ve nuri le garra jo msantizi
0: ega moni wa chatanu ka velelane
1: moni wa pachera kila pachera marka na malati so gerki salamu
0: ya kere moni
1: ana ko tene kuma kuma lati so shortao
0: ya
1: ma para ka mani ni kerna ka sun tuwa ni wa ni wa musoro jo ma para ka to kusi ni reto rapa le vale na tu o te ban ruwe re garra jo msantizi na tan tele kuma morete le gemare la babo
0: pama sene no tamala bundia sant sana
1: Kwa tabela.

0: apelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
1: ebanku yo Mosambiki elaleya ka mukhalele wa khapelela ikorowa.
0: Romedi ha huno chika odeno kwasa kwasa winche chopele maha ndoncha hwe somane ele na mala wa wiyeri wachu ni ampapa anapaka makuru haya alavite yibiri haka okala makuru awenye heri wene asuku alaiwa eskemash en piramide na ar piramide financeira kinova leskemash pons nto komsuelanyo mutekola mupuelo wa ebanku ya Mosambiki. Yata ne ni radio Mosambiki vamoha television de Mosambiki. Esumane la enamala na locha makuru ampava. Achwani la ipaka okala makuru awenye hiri wene ena wakachu ayuaka akala nokanyo anna pole ya ikorowa narto anna tumiha sopo so hiya na hiya na ena iweshkema jen piramide piramide financeira na armano ponzi. Makalelo achu o nana ramrima anaipaka aredi arnokanyo na armiteko so prediwa samhako o hilekele yewo erkimota o wakuveyene anna wakacho achu ya wo anna kumiha mupuelo ya kwe hirakani wakuva achu orela yale anavolo wamu nikuru mwemo ya wakaka nto ya lochaka anaiwa yole unakuvela orela sha tiyole unaruha mihaku unaruha achu nare unahalu tumiha miteko saya vanchi pale. Na koso siyo la amunavi itene. Ona tepa wache diwa mahiku ya la Mosambiki. Na ve achuto anchene. Anna yeriwe ikorowa saya. E halama tene. Eliva kama ayini miteko kanyo. Nare tumaka ichu. Ahina kala ya noto. Mahuna kachamiha sito kwene ambanku ya Mosambiki. Nikuru na lapela opama wana loko otene. Ya kavi heraka okapelela ikorowa saya ni miyaha ina akachamiha ana Mosambiki. Ikano inalaleiwa uwayani, utelevizauni, ni muradiuni. Wilianani vano wili wili miyaha nloncha huveriva sumana ela inamala na locha humakuru ampava anaipaka munaviteni epaka makuru haya anakala wii areli achu arnomuhako. Evinyaka ene wiyera achu ikorowa ya rome ni haka kanyo upole ihi wa ikorowa na aru watu mihera ichu eriki mota ntoko anlojaya ateli maria ni anajuwao
1: kimwi kikuwa ikorowa ikonto makumba tanu sametikal vano makuchule wa mweri kakele ikonto makumba tanu sametikal dhamu kavihero ndo wachiririwa hiha kina muliva ni kina muku ukiha hotene hei hei inakihala ni kapanti ya wache ni ya korowa kina miya kie chivi terye
2: hoti juwao juwao wila kanelaka opure korowa sa wacha hoe
1: oh maria moni kie juwane onona marre kalaye fisina vavale keke rendiaka kila pelendo ikorowa inya kipole inyaki kitumana ikanko ya dhopanelela wiki kabihere nando miteko dhaka afisina la kira akivo ate kwa pintara to
2: kinona ewote pola pela pama ikorowa ojuwao parabens parabens hiha onahalo kano makilienta wacha ti hiha we anu upwe lawe upura ikorowa sa wacha iha wila kanelawe
1: hoye maria e parapare wine kosio onahalo kala pama vano efisina aka ela kikavi henraka kitumaka hizo utuna za panela kwa panela kwa kini henza wafisina waka vava manse efisina ela hekumi hazo tene ili mipurelo ini inarwa mholo kina tuna akami
2: oni were hae we opure kuruwa sawacha hene iho pahi mpua wa mweri moha
1: we maria wasi mko wiri yana ilo chiwaka zi mperesa ihaitu mwensina nekunya empresas de investimentos.
2: Ai, João, corrindo com a Uiwai.
1: Tia, eu, Maria, que no puelando, ui, cada vez, e coroa, e que o erige empresa aquela, ua, coroa, ele que me vitere aca, cone, carque na halawi, cachere, de lucro, ene, ua, lucro, que é bacane, ya moholo.
2: João, nka kwehere to konka kwehere kinchuna uma khula waya o khala ke phunyenre waya mahayola nalo chaho ona halawi o kitaplele phama na kumalela ni hukunno chao João chao
1: no paka na Maria mpaka ni hukunello
2: mone João kinupula wi o khala maha huna hiren rawe one rawo kilele here phama o pro cross waja hene wa ilukuru kuya bakhani
1: mone Maria kinupulane Owondo na kosa pama Maria. Weano ohina kominikwa. Kina hala o kalele lukuruaka ni tokina kungwene. Ana hala orobo mukopa wa wacha. Ana kikaliye pama miyano mwe musimaka.
2: Ejua upwele vo pama. Ikorwa honhe honu upwele lawe. Honsula wii ona hala wii were muyeha. Ohikano ilukuru. Wewo hiwa italehehe ilochiwa sachu. Ena yelela ikuwa hasa wacha hene ni mukalo siyo wanakoso weo na mupwelawe.
1: Oye Maria, owo hiyana. Ela empresa na kabihera miteko. Enido ere lapo yote ene ya vati. Apa wacha ene ovuwasa. Ena locha pama we empresa yeyo.
2: João, unawupwele ana Manuele. Ya goto, ya lapele ikuwa haya wanakosoni. Wopatela nwene na koso ya weje la pamene. Mashimeri mikira kuhini so charnaro na koso apatela omora. E more more more mora. Wokuchila nwene ekale mperesa ya wanle. E vinyaka achwene ya lapamo. E rimele jaganela.
1: Maria, heyenawi achu otene nekarye mohayeyo. Achwa wachene arela ni manera ya wanakoso. Weho nupwela ikuro watani. Kininki kipure, ki mwika la pela, ikonto makuma tanuna ni mwasa mitikale.
2: João, wacha achuni amwishi, emalenle hii haa, ehirno ikorwa haya, na veto ehirno elukuru ya romeli hiwaya, ni empresa nkana, yivai hewi, tie lapo soko pela.
1: Ikonto makuma tanusa mitikale wa mweri ni Maria, wakonona we ayonde lukuluku ya upanda we, Hiyano, na dhia dhe manera, winona rakina halawe ni kala reli. Miki mtuna pahiro, kipereke ikoroa, hea kivitendri haka. Empereza yeyo, teni enze kalena owora, wawacherere koroa haka yeyo. Inabo kwe yato.
2: Tia pameshai, wie kale evelevelo.
1: Weo ntuno kidele sini Maria.
2: João, upwele pama ni miyano. Achu akafi, eni elive ikoroa heiho heiho. Akina kwene to... Oliva ikoro opaha heiho mpaka nenlanyo.
1: Maria, mikina palawi kupwele paramiyano. Kihupwele parakaki nako. Wakono anavo?
2: João, mashi, upwele pama yoko haka. Ni hukuno ni yaho okumana. Na halawi nikokulucha pame ni mhayola, João. Molelo wawa kopweha.
1: Tabo, Maria, mpaka ni hikuneno.
2: Moni, João, maha huo kuchula. Kahierenre ni yoko haka, wi wakulele.
1: Moni Maria, nivano kinupuwela, mwe parpare, nivano tonkipanye masutani o panela wakulela weyano. Wana winanka na koso, unaruha mpurelo wapama, unapele kurowa, yankana, guopanye kurowa opahayele, ni ujincho kala wakanaro kala wo.
2: Ijua, mkupuwela pama wanakoso yoyowo. Owo, hani amalihe ya kasa waja. Ntona wii waja achu eni ekale mpua wanakoso yowu. Na veto waja achu eni ehawesha nakoso yowu. Akina kwene elimve, mashi eni ya kile ilukuru haya, eromelihi waya.
1: Maria, wewo othuwe la wii olapela tulapele korowa. Odiyena na ono tuneye wii olapele yo kala oramo makata miho.
2: Ae João kosuela. Nya, nakoso ogo, anahala woruhela makacha miho mato kwene. Vatari omala hii haa, uhia nto oyele la ikoroa hon. Onanari haka okala wa, wamusha, na veto nakoso efisi na yo.
1: Nkupwela, Maria, kimwika wora opure koroa yeyo. Ituka vi, kininki kikalena, kichinchako kala waka, niwe musaka.
2: Woka lo pura ikoro inhuwa ejuwa. Mashi achu akina akwene. ena hala o hawa ni makacha mihuma tokwen. Na veto, wo kalo kala yowene ona hala o hawa ni makacha mihu eni ekumelele muna koso yola ahiri e pari pari.
1: Onkwelo loja sini Maria.
2: Kinchuna we, we wo kalo kala mpua ni kuru unno wa achu yala ena hala odiva ikorowa. Nya, heni ya akele wa wii achu eri uholo wanakoso yola ewerento okala.
1: Yokala were ya hiho Maria.
2: Yokalo pachu wae juwa. Ntona yokale luku luku. Nakoso owo anerawe akuruwe. Ntua wojo mpiliwe chwene so lapano. Naruto anahale ya wii. Echakalele empresa ewo. Nyua numunu upuwele lanyo. Na chwene ya wotwe niye kale mwempresa mwimo. Ehone ye enya yao.
1: Wothuwe la Maria. Nankavano komora upuwele pama. Ni wona tuchupama.
2: Ai juwa. Upwele pama. Miano, kina mroa. Na hala wini kukilo locha mahawe owo. Omelo hoye juwa.
1: No, paka na Maria, mpako omelo.
2: Hei juwa, tia pama wopanya to olelo. Kachuna nto wopunyera waya. Wii nchekulele wili wili to. Variari wanakoso yolo nchunawe ompeka. Olepeleka ikorwa ho wivi tenri yawe.
1: Moni Maria, kuhupwele vatokwene. Yelo loncheye, kivareria pama pama, kipinse murima, vano, mkivandria endo, pahiru, mpure lonorwevo. Wothuwela Maria, vano komora, wona weyele walocheye, ya revele veluai.
2: Vano juwa wokiwele lai, ogo akweya, na koso yole, achu, ena wokaya akwaya, oyelana, ilukuru hene, na vitu ikuruwa hene, achu awaje ene hino naya. Tiwi na koso achu awo enalela akwaya. Emurehre nila ya pame ne juwa. We anu hawona voyewo.
1: Kiriva no Maria kino naye. Paripariye onlocheje. Api ya mwana yo ugo wangule. Navaya to ahupwela hiha. Aywa etuye mpakiwe yo tia mnevi itene. Omelo yo kala orimela.
2: Ku? Kala nraza wai. Apu ya mwanaka yao, juwa. Wento hakumve opere kawikoroa hon iho wiviteri yawe. Munakoso ni mwimmo. Washashe osuela pamene. Wanakoso yowo na veto wa empresa ewo. Ni achwene erimpua wa empresa yewo. Eno woka wi enahalo owejiha pama na koso yo.
1: Kinye wihi hani Maria. Masenka kelele. Wa kuvothuwela we mahayolo na pakipa wule ketu ya pama. Nka kilele pama.
2: Haa, juwao. Honvila vo juwao suwela we echu ela tia munavi iteni. Na veto heye vele velo. Ona hala wona inenero nkana nari nkana. Kapana pani haka makalelo we anu oko kerua wakile kuruwa. Inakali kuruwa sawaja hene. Ohilekele nyevo. Na veto henlika nihiwa. Nakoso mukina akwene. Elukuruku ya vakani, mchui kuruwa sawaja.
1: Eyo tere pare pare Maria. Elukuru, tente pando, uruha mtu upwe la hiha. Kinona we, tiyeyo, enaruhava we atawajene. Enaroromela ituhe iho. Inizo ikanle da mnevitani, ni hiride pare pare.
2: Tiye wa juwao, tani ainchuna ukala mureli, wa elukuruku ya vakani. Nya ikorowa, ena akela ya saachwa kina kwene. Ntoko ntoweano wa mwe merera na koso owo. We olive ikoroa ho we vitenri awe. Na vetu upwele ka we wahala ukanu ilukuru sawaja hene wa mweri mohapa he. Na vetu yo okaka we achu oro melea.
1: Maria, kirivano kinona ni ikiniwa pama. Inenero henho, inone hawe voka ye here ikoroa haka mahene. Ni mukalele yo wadhado panya. Ikoro wa dawacha, elukuluku ya vakane. Masimu chwene yowo, onakuli liha mkalo wotene yowo. Anone hiawe, arimu trapama, oro romelea, manera awo loja, ya andiva mutawi waka.
2: Juwamu, achu ya awo, achu ena akila ikoro wa sawacha hene. Yowera nto wawoka achu akina akwene, mpaka owe merera enilo chaya. Ohijuwa le juwamu, we makalo.

hankan kannane ah ah kar kiyana kariya khalam kar kiyana kariya khalam kar kiyana kariya khalam mulam kivanya akina kwendiwa watakalibon timpa phunyo hinton takalibwe phunyo ton nitipa athwe phunyo na tipa athwe phunyo yole mutaniye amujaka ah ah manaron vireye va milova ona ona mwe muchere kuwa va milova hane melavo ona vire lavo khili chere ku we podo muna wivi va kana makana ntura we podo muna wivi va kana makana ntura omwiru pirikiso mponyo mwene wamye ko mwire heli mwe ona ona ona mana kulito a pwa he kanai agora hi ontipa hi ano punyo ontipa punyo hi ontipa yo no hintipa ontipa ei ala pana he kama nemu imuitelaka kama ha nemu imuitelaka odro karva wa osiselo karva wa sekwa hanga kokokolelo omel kokokeleni mano nyo atelini sasora ni 29 minutes ntamana nyo radu sambiki misora sa province za mbeze wa chapo ora koholela no mapacherero kiriki ole lomo mora ya muteko wa okumala wa province ya sese wa ha huyole na gratela ha kwasa kwasa hotele wa ochoko chela kanyahado hiena hiena ole lo nanka hiena nanka ki nanka nanka gramu ya muhaha ki ole lo nanka kirikiru nanka gramu ya muhaha entao mio haha kintuna kintuna korolo teparpare kintuna kawi kwa panyi henyu wano wenyu mneta mduwelaka mula pomo ho kanne mo phama ela pwanyu ya kanle phama ela pwanyu ye la muranyu mo he kanle phama mula pomo manyu mo ho kanle mo phama mula pomo manyu mo ho kanle mo phama van tho wotha mone holo ya lo pwane nna go kela mirimane komo ha mukumu tho ba haru nata ha mutho ne sawo mutho ne pa heramo o pa heramo yo khuma ruwe yo khuma yo yo ya re mwe re mukhuve ya re mukhuve ya ya re mwe re murakama re murakama na we phara ho thira ka du ha eki eki kone yo re munesa re mota e ko kala ka mir I want to say ye men leva bo e konte ba bo ti e yor na to ya pa baba ya hi pa hera o wimbo hanka ona ke kwanyele ye yo ko kala mo hanka e kutuene komo Tia, you're a human. I am a human. Opa yo lo tabo tu kiri yo. Sasora 31 minutos. Ora sasora. Sasora 31 minutos. Oya wana wili. Radio Mozambique. Misora sa provincia de Zambeza Ochovo. Nanka. Atunto na kona wili. Gratis de chocoyo de guajo. Kona to taro na arroz. Lo kini. Kipara vale. Kipara vale. Kipara vale. Kipara vale. Kiko kare ana pie. Wana wili. Wampula. O wampue. Akunye kwa psikologo. Para wea leli ya sana. Masi niyo. He, nena vira moro mwa homo. Alo, pwana. Dr. Chapala.

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani tena chuno locha ninyua na mahamu toko yeme.
1: Nerewa we. Mahu ana mahachamani.
0: Ana mahachamana hai.
1: Kuhalifa.
0: Miko suwela mwanaya uhiniiche liweye. Akuwa uhinuwa. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mahachamani.
0: Iyaka. Mwasuwela we mihikana wote ho. Kire mchekefea ni mwani uhininu wa pama. Vanonto kosuwela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chova. Anhiko ni itila pili, anna mvahato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kowi wato ayuaka awinu waka itila ikina sena jerereya. Ahihiyare rinye tontumwa mwinya.
1: Ayo. Amu holi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka. Velevelo hai. Kwa kala no valeto imaja. Nikola ni umwe. Soja imoha moha. Ishe ikena nihikala huno. Nika anji njaka sasina mwajama ni mawani mo.
1: Mupwelo wapama mwaraka. Hiha maninyo onamu inwa ni guru. O siaka. Anroro melo. Amu chimakele na mwajama na hua.
0: Mohona ho. Otola tola sachu mawani to kala no mpure lo.
1: Uwe anifa. Tihenye yonko lende.
2: Wimwaninyu anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hatu soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munamva hanyu ni itilaseni anuaka.

0: Mana, du. Muna.
1: Mi ano.
0: Kayo ra kala iyene mu kuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna talentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho mutoko ene. Kena yawi chana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hamakarano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua ni sote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho.
0: Ai ote posiva. Echwela wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea na chuna wakulela mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, tifuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari le wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mane un.
0: Nde, ifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
0: Miyo nozi wa sabwa mkodu ugulela mwana wa. Mwana unuunu anu waguva. Ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
2: Ganifa. Kanala gani le wili oneloti yodho wa watu mela na mandamani. Bugona dhinko sani?
0: Weyo onozi wa wili miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabwaya. Mkodili ye obulela.
3: Apo, isabaya jani?
0: Mwakwani ile mwana wa Meri mitana moda. Awene anomvaya oja dhina. O ikala mkaka wa mabele ni bae.
3: Dhoja dhina? Hata pula deto ijo ya?
0: Nde. Awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na mandui. Ninga funawene dhila bili basikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
3: Ejo ile mungetieni lani?
0: Ne mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, diladha dhini mvaani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
3: Mwini mwaku mabasa na wada adila kijoya, mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara, apo jino nika miedha, nikusa ya kakene.
0: Ne mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere, dhikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
3: Mwabwela diretu maraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mani umu.
0: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani, dhoni kamieva.
3: Ne, katia watu rumela gabugona dhinko sani.
4: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana miri mitana muda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvia ngafunawene dhila bili vasikuni mwenje vege mutengoya na dhila dhinjei vasikuni bari mwana ya gonwaga
5: olo nona makani inga abwene katamagelo mvada atamagele mwakuda periemi ligari para masikertario aligar para malidere komunitario aroma gumane lwa mutia anganiwe chibarene na mutio levina vuziwe sabwaya ntukulelene maningo amkwae ondwana uvi omandare lebani para eredebi igome na iko sezawene iyo nelo opana iyo nelo kakatana oredea mangwana dayo ubalale laboje ten iyo sono nela muforme mfuna yovulumwa mwova nene ni mveda netene ni wanane para nibarele eredeji yova nene mwamona mutio oto ila gama ningu wa bakalidere tu nole na mamutida na ole mureda ya mudho na hospitali awo ni wechibarene oreda bova nene obe oreda bawale iyo mpuno mwilabo ni nikana mareda anifanya mawani yowila miea manungu agaba amalo yela nofunanga munigule the momurobwe paradone manungu aga karanoligana ejosha ereda ya wale ereda ya wila talvej idadi gaunua ereda talvej mutiodo oinjivelu adhokosa manungu bayela so iyo muvanene ni nkubanya eji edile muvanene pa yoru mchelabo bonyeso za wale za mwana manitie.
6: Maria Sunta, mundimua wanikuru na anganga.
7: Este todo que lanza ese boato. Diki, vile wese maro rimela. Agora, no vunza. Wali mundimua, wana weo mkabula, wali mundimua. Paraniku dulagile. Agora, dabuno, mungonono, mungonono, kai wao. Wafuno kale la avi. Entao, kinkala, kinkala balaga, kinkala. Non façamos isso. Non vamos falar boato. Ah, porque apertou a mamão. A coisa desapareceu. Desapareceu foi aonde? Eu não ouvi.
6: Pio Matos, governador da província Zambésia, ako komeza gana mawani ya wila atio lale ya zirabodhi inzi wani elaga ya wila kalao atu amvira agamutida mulubwana elubwae enorimela.
8: Radio Mozambique, Zambésia.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna dilogi na wayo lobo ya makamaka.
1: Udarele wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande un.
0: Nde, timfuna dilogi.
2: Baito, anamuthi nindo maputu ya wila nivurua ni dhopadua zini muadha za mwila bwani mwe.
3: Msambika, hoje sempre projetando Msambika.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito, nu ela Maputo, Kuvroni leio do Padua, esse le dinho moada, o vano da Maronda e o Ilande Natino Socorro.
2: Mamunaka, kavenya, tifuna diloge na wewe lobo ya makamaka.
3: Udadile wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mane un.
2: Nde, tifuna diloge haba wene.
3: Anifa.
2: Miyo nozi wa, sabwa mkodu gulela mwana wa. Mwana ununu wa guva, ukana zelu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
4: Ganifa. Kanala kani lewilo neloti yodo wa watu rumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozwa wila miyo kalimu liba waba. Miyo onozuzuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu mwenye wene wa mwana mandamani. Nyozwa sabaya mkwadili ye obulela.
5: Apo, ki sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
5: Oja dhina? Katapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomva adhoja dhina dhinruvi a, ninga esavi, mazai, nikwani, chibamba na mandui, ingafuna wene dhila bili basikuni. Vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani.
5: Ejo ile bumudhetia ni lani?
2: Ne, mamunaga, di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi, bari mwana ya bagaunu wavi, vina kantia wama.
5: Mudima kumabasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barbara. Apo jino nika mitha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu.
5: Mwabwila dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali waguru, wazelu, na unu na yugu mininga mwana wana wanda mwane umu.
2: Unuona? Udo watu rumela ana mwanda mani dhinko sani dhoni kamiega.
5: Ne, kati ya watu rumela gabugona dhinko sani.
6: Ui ororomelie uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda, oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni. Mwenjede ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni. Bari mwana ya gonuaga.
7: Este todo que lanza ese boato, diki, vile wetu ni maro rimela. Agora, novu unza, wali mundimua. Wana weo mkabula wali bundibua. Paradi kudulakile. Agora dabuno mungonono. Mungonono kai wao. Wafuno kale la avi. Entao kinkala, kinkala balaga. Kinkala. Non façamos isso. Non vamos falar boato. Ah, porque apertou a mamão. A coisa desapareceu. Desapareceu foi aonde? Eu não ouvi.
8: Pio Matos, governador da província Zambézia. Ako komeza gana mawani ya wila atio lalea. Zirabodhi inzi wani. Elaga ya wila kalao atu amvira. Agamuti da mulubana, elubaye enorimela.
9: Olo nuna maka ninga abwene katamagelu mvada. Atamagele, mwako da periemi, ligari para masekretario, aligari para malidere komunitario. Aromo gumane luwa mutia, anganiwe chibarene. Na mutio levina vuziwe. Sabwaya ntuku lelene maningu wa mkwae, onduwa na uvi, omandare lebani para eredebi igome. Na iko sedha wene, iyo nelo opana, iyo nelo kakatana, oredea mangwana dayo, ubalale elabwe jetene, iyo sono nela muforme mfuna yovulumwa. Mwova nene, ni mveda netene ni wanane, para nibarele eredeji yova nene. Mwamona mutio oto, ila gama ningwa baka lideretu, nole na mamutida, naole muredaya, mudho na hospitali. Awo ni wechibarene, oreda bova nene, obe oreda bawale, iyo mpuno mwilabo ni, nikana mareda anifanya mawani yowila mieya manungu agaba amalo uyela nofunanga muniguli edhe momurobwe paradone manungu aga karanoligana ejosha ereda ya wale ereda ya wila talvej idadi gaunua ereda talvej mutiodo oinjivelua dhokosa manungu bayela so iyo muvanene ninkubanya eji edile muvanene pa yoru mchelabo Mbonyeso da wale da mwana manitie.
8: Maria Sunta, mundimua wanikurna anganga. Okuno Zambezi.
0: Radio Mzambique, Zambezia.

0: de cana orma, on fune mo mapula mchitoni. Boa tarde.
1: Boa tarde, mano Felton Kasim.
0: Boa tarde, din logo nani, muli murda gani.
1: Mon logo ni mloba na munyaringa okuno mukuba district yo Baranko.
0: Ah, so munyaringa kambe ni to magomelo wasumana oko owaninyo. Mumvire da.
1: Baji sumana ya dabuno ene eda motana. Yana mwidhivina peno mano belto ni omkomboni.
0: Iyo kuno kwa dhele tuwene.
1: Obrigado.
0: Baito, kale jirina mwidhinyo atano?
1: Uoroma, nova ama zakadone ujene Benjamin. Dumudho lagase paji bakalyao ki manu nupele utambe 94 jiga. Ni anamala ba otene a Radio Mozambiki ni mano belto ni ya kele malejelo amunyalinga okuno omkuba obaranko.
0: No tabala nyo baranko omkane o chuguatima mvurana kama basi.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: 87 91 12 657, 85 16 89 21 9. De Canes Indilu, boa tarde.
1: Boa tarde, nho saudia.
0: Nago me penenho. Alô? Ihi, adelo legera vai.
2: Boa tarde, boa tarde.
0: Egumi.
2: Obrigado, senhor Arongo.
0: Ui, olá, Bani, dois homens.
2: Alô, bana ele, minha bana minha linga. Bana minha linga, cancela buruto.
0: Ah, um guarda, vi tomando dois.
2: Mbalaga, o gulô, ganga.
0: Edi?
2: Nzua, mlo, bana.
0: Nzua? Até a todo, minha nhavaca, mumi, nhavaca. A mumi.
2: Nhavaca, mlo, bana, cao.
0: Cao?
2: Ah, doma, no jua, manje.
0: Epa. Bainga funa omie manje na bwana mudabo.
2: Nada, mandiwi, omie mandiwi na pagura.
0: Vina?
2: Erugu lamno baginira odiginya digi ngagi pede mandama.
0: Epa, nyoka mumbo nyoa. Ah, kambe ni da vito magomelo asumana dojomi.
2: Nada, mio omagomelo asumana kagonie makatamio. A ne wali wala marafura avo ya aloga wira manungo ni maharumajia karimala mo wiregi kontari guga kontari na maharumajia kuhuda mento anu jojorua.
0: Magora?
2: Bae jivele unou.
0: Bae kari jene na mudi nyo atano?
2: Ya, mio, oroma, mula gato oroma kaka gemuroma nyanyi milibongi pire samurada angaja. Mwana gadona sisina kativeti mula mne mwa somi yudu.
0: Ya.
2: Bio lupadana luoko bela wa Afrika mamima.
0: Mamima vina.
2: Ukala na Donald Idi Pedro Suarez.
0: Ya.
2: Wo bio yelela mduni mwana gadora. Bala gesebio. Mano magirinyo. Physically nimu hapa Afrika kunyazo somarinyo. Koza dandanu pare wa moni wa kunyada lisinda. Ndio mpona nyaka mbira. Mkago akapola makuzi. Agadevo.
0: Ya. Bye, so do show me no tamarani. You can't even know what you want.
2: You can't manga mulo bwa the school panaga for a community when you remember that Moya so Kamuzu Niene Avade, Akalinga Janji, Mazigero Funa, Njiboni Minimism.
0: Oh, do show me that we can be na.
2: Obrigado, Quada, remind you to get along. You want to know.
0: We want to know why
3: you think we're not going to make up. Bakamani,
0: people,
3: let them go see where.
0: Dikana mui non fune muloga na boa tarde.
1: Mano best for you.
0: Na gumpene yo.
1: Igad.
0: So Manuele.
1: Odu wante.
0: Ah, kambe ni dabu wani yo.
1: Na da kuma la ni pelo sidad vin.
0: Na da kuno vina kulia bore.
1: Na na mu die nyai tena gumivi.
0: Na da kulia bore vina utena lino semakani.
1: Oh, jindi moe.
0: Bye. Aya ni kala gelala mu diyu.
1: Eto lo guatu atanu nelo kulia wadidi.
0: Atanu baigi. Chuo ni mire nompo dolupa di galupa.
1: Nompo di. Oroma. Tetori.
0: Nye de wakila nota malani.
1: Kupaya gali. Samo ilu kuna mbara. Mundi muatu wabrinyu. Kupaya otakulu vina kuni. Matumingu kutu tarzari vina na ana keni vina iteni. Kini nabale itea niyo anarabi mtambika kile marijini.
0: Nota malani so Manuele mkane vina uchugu watima. Yama.
3: Takuno mwadaga istera, mwadaga misanzo.
0: Dimuta na alemui na nada, kanadao.
3: Takuno mwadaga istera, mwadaga misanzo, mwadaga dikama.
0: Oita nyu mfune mumfu zeta, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Mwagumi?
1: Nagumi pene nyoko radioni.
0: Yo nagumi soma ye?
1: Baie, ukuna wakariwa.
0: Wakariwa, za vito magumelu wa suma na suma ye?
1: Nada, ukuna nduwa gumi. Pene wele wa radioni.
0: Ukuna vina kwa dara tuene.
1: Ya
0: mi. Bae, kambe ni banu na kwa iluge. Mwale jelatu wa tanu.
1: Oro madinyo wele wa radioni.
0: Ukuna ni wake lao mio na mkwa gokule simpuraga.
1: Anawili mbala gadozi wame.
0: Ehede.
1: Aneraru. Mwadaga.
0: Bani tonze nena. Kami kufuna ulo kaya nzina ne?
1: Nia ne kayo Bezita.
0: Aha.
1: Nana ya etene.
0: Hmm.
1: Nia
4: habari vina angiwa etene ya kere marekedo ya mbayo
0: nota mala zoma iye mukane vina uchugu watima
4: yamba
3: tabuno mwada gaistera
0: dikana fi mui na mfune muloga na botarde
5: mana belte
0: egumi
5: yoko nani kana tena wana mabasani
0: ukuno kwa dere tuwene sobe tu dhafitu magumilu wa sumana
5: Mogoro asimana hiyo ni vira duretu, kanyama katamia nada.
0: Mm-hmm.
5: So,
0: bye. Mare jelo mwatu watano?
5: Mare jelo oroma yang kwenye mwata kanyana Argentina kwenye na vio omoza.
0: Mm-hmm. Kafara mwuku.
5: Edo mkuba yang kwenye mana nita, ni nomini juwa, nina sovida muda umurakwa.
0: Mm-hmm.
5: Yang kwenye titi ya rita umolati, titi ya lusia umolati ni nomini swabie.
0: Mm-hmm.
5: Omari anyone ko no batan centrum la beno sanga ya te orwa wonyi so na makatuo
0: no tamalani nyovi na mkano ko chugwa tima mvrona ga mabasa radim samiki
5: brigade
0: yamba orudi mesia jmarikoa

mera to vrona ya ipadi jia oesa na yagumi mpuma suze la yomi kala lozi mfanya wila yoni faria ui ni barele mara dauti ya noti ya na wila nikala imabale vina kwa aguru nikala imabale mfanya wila avege na mikala lozi ufanya nila mulubuni wa museli u wadabuno batima endana onamuzi niloga hui ama malote na nufanya wila abarele anawa akubati anawa akubarele vina kwa avayaga mikala lozi awene akale aima otangarama akale vina kwa aima abale amfuna osogoria omangwana wa anamuzi aba omangwana vinagwa wa logo nti manole oinkana mikalozo kubare na mikalozo fanyila na anamuzi aye nona mwana oinunu na mikalozo fanyila yene kamvega na mikalozo fanyila nona enufanyila ama mbali otene akubarele anawa yowi mwana di mwana azo wila ama mbali aye anom na mikalozo fanyila wi ama mbali aye anomfuna vinagwa eji enokosa wila mwana odu akale musanzani enokosa vinagwa la wila mwana odu awaze unwa na mikalozo fanyila nona kikale wi ama mbali otene aloge gezilubu zoikala za diretune ayiko segevi na kwa zilubu zoikala diretune marama anawa eji kimfanyila sabani akala mambala bale anzibilo chawanyi mula anawa wavada anawa eji kimfanyila enufanyo ila akala mwana udu oko zilubu yotakala enufanyo ila agila atina ampange wii jamaka maka yafanyo ila ina akose jiji jiji nuna kimfanyila omlogela zilubu zoikala za diretu kimfanyila vinagua ombada ma aima vinagua enufanyo ila ari amambali awa eji masiku menjene lubu enikata miyavadi sabani aima kuyu enjene anozivelo vadidu wa wakula kambu ama mbali awa anozivelo vadidu wa wakula kambu atu andimwa eji kimfanyila aima akuyu onufanyo wila yu noteni nari ama mbali ewu sabani bawene anivaya mikalo wile nivoze unua bawene anivaya mikalo vinagwa wila yu nivoze ovega nivoze vinagwa ozo shkola nivoze vinagwa okala na mikalo lizo fanyilele nunato ninga maroge la yu mduni jo wila mabasi wadabunu anelozi vadidi sabani ninelo suza na vinagwa ninele ocheta na mikalo lizo fanyila jidoo zivecho zivecha epadi jile enzivelo wa iyo noteni ekalaga ya epadi ya jijwene mluboniwa epadi ya echi rapi varva naima nona nona kito mluboniwa nyo mnuzivelo vadidi epadi neji nona normela wila nyo moteni mnuzivelo wa sabani mevina uga dinuzivelo nona di normela wila nyo moteni mnuzivelo wa mevina uga dinuzivelo wa sabani ninga marogila miyomudunjo ila epadi oti ya oziva ondana echi rapi jivina uga enoni vaya zelu enozana gano zimfanya wila iyo ninga aima nifarie penu murudani mweu penu mwa okala we una akuyu nona kambeni epadiji ya ichirapi varva naima mwenoni akuyu okulea mwa epadiji ya ichirapi varva naima medi naloge ya omkaba indi akalaga un na doji alo mkivadidi nzwani moza palagani lana wila azo ya vedi zorela azo wa idaga mpako ufia elabo ya kuda zero elabo ene jile zo tize nizali zero vibaye orumana mamboya mpaka balangono odu wali olele ya vadidi mwamizi zote nizaguma neina zero wani mulejela elaga bondia so zero wamugumi yene vinagwa kafunagelo buchilobo ankumira nulele ya vadidi so zero katikumire nimo manjongwa agamalongwa anta malila vadidi na vinagwa ampaganya eraga dinota malilana mpaka nzwanina nona na uzivelo vadidi na azero anzivelo ukala na yene mwazo uye ani mutaravi naguwa masikumenjene anonea azero amutaraga gwegwe munduni mwe oku doji kali ngafunawene nga mkwae odu wali mtu wabure vadidi kafuno wali jela tuena oku doji kali ngafunawene nga mkwae odu wali burutu vadidi na vina guwa kali uolelea kali jela nengafunawene vina agafunagelo buchirobo kakumire na mikalilu za diretu ninga zawene kavo ambaya jela afune niloge ui vina guwa azero abba kafuno kalawene na yene mbirira na masiku menjene amuki abba indi aigum odu wali mureli vadidi oku doji ali muyelegi ninga mwaliye wali eji ali ichirapi varvanaima ezile na yosiku na dabuna kito msulugani onsunzamu iyo marma ichirapiji ichirapiji enoni suzia wile nufanya wile na ariege akuyu na ari jelege vinagua atu otene wi mangwana dayo maesele zotene zinkumbira iyo zinfuna iyo wile nuvozo vayua sabwani nigakala aburutu nigakala amalabo nigakala vinagua abale aintama alila maesele zinkoselua awene mangwana dayo kanindaga wakilua eji ali jipadi ya ichirapi varvanaima ezile na mio dizoa mpaka sumani juu ndao.

0: ife provinsia yathu ino adavilira tilonge milimo kulima kukuvilira ife gumana mna mataka athu inakusoweka kwa mazi tao kusoweka kwa kondisao ya michini ya mazi ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi mbuto za magoa tao puliso kuti podi mazi akabwera makulu tisakha na mikanzu kakama mbwenye tepa so podilonga kuti mule mwene ndamba mupa mazi mule ntao tikuchemera kuna sakuli monsene akwati pontho mphamvu zibwere pontho mwakhoka mwene panapola panapola ntao akwanise kulanganira kuchekera mbewu ya bambaya thangwe chema bambaya anapheza masamba anadyiwa ntao pansi pontho anati adyiwe ndi mbalonda mazi pang'ono munapwa mazi ntamba ndambayikha podi khala ndi mapere manga tao wanango wa maphedi munagumanika kuti mazi alikusuza ta mtende mitulonda antota tikakwanisa pontho anakwanisa mbakhama ninga pyaorta ta podi ikhambo pang'ono pala kuti anakwanisambo uku tikalanganira mabambaya mafalinya na mapiramanga ta orta ndi mizi ndi pinthu kuti pya mizizi yakuchepa basi ta pya isapasa luso tapepe nakuti nakwanisa ife mitidya khundu kunango mbitibuluka mbitikwata pata kunsika mbitenda kulisirambo anza thumbu adakhonda lima ta kobide khokeni nakwanisa kuti pheza kuti panango mbitiona chakugula jamo pata tidye pontho mbititimizira panango mbewu zathu zonse ndizidaluzika
1: chepisi muno basi nkhali mani nkhabe khala tikudziwa kuti chonse chenichi chanesa maluwani mazenji tikulonga mwachisanzo ninga anapanika mkati mwaluwani amurumbala mupeya thangwi ya damu yakapata basi mudafunguliwawo mazi yaphefuka mkulo mbajamini
0: ande tikalonga thangwi chonse thangwi chii iyo nkhabe njira inalongeka kuti mbayilonda kuti so ndinalasapa ndilibulukirapa nkhabe orzinango njira isaoneka kuti napita napa kamala iye sazapita na munango fitepa tikadikhira panango vidakhala kilimani na shindi basi mbwenje madistritu chaza akabvilira adathabuka na chonzi icho pontho tikalonga chonzi ndi chinthu chinango fora tikasiya chonzi chonzi mbichizatirayi mazi akabwera mbazala mpakapa thangwe kabwera basa tao pepopene kuti tajiwa na pinthu piwiri tajiwa khundubozi na chonzi khundubozi tajiwa thangwe kuphafuka kwa mazi akabwera basa
2: khondi nangwache apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbachinensa makhaliro a alimi achibale pinachitisa kuti pakhonde kuoneka utukuko wa maso mkati mwa anewa alimi
0: ndi mkhuwo una ife asakulima kazinji kwene tisakhuwa thangwe mitengo yakugulisa thangwe achinjanji tikaona kuti podi anzathu ana maloja tawa pinthu pyawo pinapikulawo mitengo anayikha mbawene thangwe asaziwa ndiku pikudabukawo ndi nyato yanji idaonerawo tao paso tisazakaoneka kuna ife asakulima tisakhala anthu kusankhulwa inga ife tisalima tisaona nyatwa ndife ningatepa tikuona pabozi ta anthu amalazwala umera wabuluka mazi amala kudya deve tisaki pontho kuna mbewu tikwati pontho mphamvu zinango tiikhire pontho basi ta panango podi khonda khala mwadidi pontho deve ate deve timanginjeka ate chioneke chakucha phoso ile ibuluke ikabanza buluka tapsezagumanika kuti anaza kasaka ntengo asakhala asakugula anabuka kutali iye akabwera muno boma yathu sazaphatana pabozi so naweni anabwera anyakugula basi ande akubulukira maziko kunja aweni akabwera so asakhala bungwe yawo basi boma pabozi naweni anyakugula basi taomba siya pakhundu mwanachiro basa adalima adaona nyatwa adathabuka adavunga pinthu yache adavunga mphamvu zache mbansiya pakhundu tasomba taratara negosio na anale adabwera kuzakagula basi kuti ora kali kaona anthu nyatwa yenseni aweni akasuka mendo akakhapi awo pakadera nawa tambalale tao pepopene sazakaona kuti ene sakhala ninga ndikolone pontho pala kuna sakulima tikutepa tikukoloneza ripondo ande
1: pinafunika kuti utongo uchite tikuphezera sakulima nenji makamaka
0: pana chidzungu chidabulusawo pontho azungu alonga oshikuluta sawo entao analima ndi munthu nango anagula ndi munthu nango tao pala kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa panafuna guloyo na alimi mbuto ene panafuna kwenda kagula si alimi ya mbuto inango tioni tikhe chisanzo iye abwera limaputu ife talima tili muno panango talima murumbala talima panango mopeya ta openu ndi luwabo iye ana munthu ali maputu chigumano chiza chikachitika maputu so pya penseri pya malira kondo ali maputu nkhabe kwanisa ziwa kuti ndi nyato yanji idatambika mupeya ndi nyato yanji idatambika luwabu penu murumbala. Tao iye swana ikana musolomu achi somba ikantengu na musolomu achi tangu iye tepa sazi kuti pepa iye nkabe nkabe luza kintu rae.
1: Nkabe
0: nyato idatambe podi kobi dikabwera inabwera kuna iye tae ntao iye nkabe nyato tae ntao vala pena so atende zebase. Muntu adabwerewe para kutia kwani se kutia mbwezi vwa ntabwere basi. Tikalonga ulime, muno, ziku yatu, ino, adaeziwa. Pionseni, piabwere, piagumana ulime. Tikasaka, nkabi muntu, daenda kafunziswa kutitea fane ndikalime para kutia atome basi ya kulima muno nkabi. Piagitabwera so, munsolo penu ntulongi ni mpamu za mungu basi na nzeru zidapumiru andu, ta mbatoma lima. Penu kushikola ya kufunza pia kulima, ya bwera, tangwa jija kalipuka ala ya kulima. Sikuti ndi nzero zidabuka muso kuti tifunteva tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabajo natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu vya kuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbazavunza kuti ichi chakuti jiritani ntawa pepo ngonga kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzero kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chandi funa ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja ichi datome kuja chiti chatoma limiwa tapepere kupangiza kuti kulima nde basa inapasa mphamvu ya pinsini weni ya upita pinsini weni safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangoti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa parao kudabulukawa adavilira ababao akhala alimi ta na nyatwa zikaonao kumunda kule mbakugulisa pangono kujeriwa ninga mulongefu mu mitengo mashtepane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vyanao kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi berambo madidi ta pisa zakaoneka kuti pepi kuchitika tae sakhaninga kuti apaye wadaona nyatwa kuti afunzisia anao para kuti kamala azapheze ziko mitengo ilemezo ya pinthu yakulima ta khaninga sinza mazi mbanda dachita pinthu tae
2: mbwenye mama Janita Armando Rogério mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati ma province ya Zambezia azuisa kuti safunika onseni ya sokulima akhale pontho na mphamvu penu pinga ya kuchita anewa mabasa tangwi basi ya kulima isabweresa udidi wa kufunikira kakamwe mwaipyo safunika alimi anewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango pa mfendo ya Nyankwira
3: anthu ngali ninga naifi tingalimani mphedi tameti ziyembuli makunthu ndapontho tikhe mfalinya tikhe prima ngabozibozi pimandu itani kuti kuli pimang'anywa tionembo chinthu chakutiphatirira tikwanisembo yesana piana akuti ngangatsanganire mphedi pulenembo tamaza sera maza pakaifi kuntu na kabi nefalinya nene jinema samasambeni kabi oneka purgipenseni kuli pia mara
2: kuli utongi tuwela kupezera bali anewa adaneseka na kuluza minda wa tangu ya kuzala kwa mazi kwa ntu na kionzi cha Fred pina funika kutia kwa nese kuchita mbapata bankono ningi mwanchangwe
3: mbibida kwa nisi kaprimero mbila tumatamanga kwa samapaza purgipenza nangu mkulongea adenda na mazirai anangu wakaita angalima kasiratu kumunda angalima ifi mwodatu ndono kingamali maengu siya mkwimbi mwako wafikira geni mangu andina igumana tepa dabula mazi nkabevi mapaza makwinda tambara pa samapaza na mbeu ya kutoma ndipo zvina ngumbika kwanisika kumida ngaoneka mapasa mbasambaje nkwanto satana nkwanto sagita sadzwala pozembe ya madzi kitu funa apo angapo handi funa zwale na zwalange nkabi mbiu ntama guvero mbibira kwanisika mari pesa mukumbeu ku mari pesa mapaza bi embora kiti poda ngati pesa poso mashtenge mbeu leki faratari tai porque já acabei de ver o nem da casa lá onde mas eu compro então não fona zenda zvale já mas prima ngaka chikawiri tem quando da casa embora não pongo a luzica mas prima ngaka tem casa lá nem para fona casa lá mas tem ngaka casa lá governo vira quando sempre te pesa veio na mapaza então vai ficar sambo puti passar sambo piacu já bangono enquanto só quando a carima te catani quando sambo punga para

Mulher brasileira, uibawa zengola, nona amerikana na vya isaba, umatiyubu ni mfugula na ND mea mabasa, lizu na ichobu na lizu nti levataro na kalda nyuo mpaka umembesi. Mbweni dhingi, sisi navuro na nyuo dhinde una vio nyuma ni apevo mikomo balima dhani nyuo kova kuguluni, e na balima mfanyani, e na liva mpetani, e na uibawa rabaja na nubedha na nona ule doawa. Iyo ni kosage ya kena nyuo, yuleni kalima moda sabo sogoro kudikala wa dhingi, paka umembesi kaila buwa vegana.

0: Baito belua omeangolano, vanigada na vitha ene di meyo mabasa. Odu wali kope ni wali zuna ikiobo matiyo ni ngobo, wanyobo teno ni vuruwane parigi pari ya Msambiki na ukovela Msambiki. Nona, iyo ni funa ndena vatado esile dhipaduile, sumana jigumile, nona iyo ni wona ila wakala banji ndi mwabaditi. Onyumba ni ya malamulo, oromana chita atu, china ishano, malamu mararufu arana. Nona okule wache kuchilua bikalo dhomwedi ya na Zambezia. Nonana na matunga kuna partidi zote yano tiana ni loga ya MDM, Podemu, Renamu, Filerimu, tena abalu eno. Nonana magatame lo tonya na mkwa mto konta gondi, tamilaga mikalo dhomwedi ya na Zambezia. Le tena dhawa niluwa, diyo, wila nediwe. Bano na paduile zipaduile, weno oko, mweni vina, yon nofanyi lo dhana vatado, the tena zipaduile, nonana. Malabona ba mararu okule onyumba ni ya Malamulo province yegino ya Zambezia ni furuwane ni vangono nuila vina dungu dhoti ya utiana dime kia mabasa mpaka umfune umvaine koti sabadhi ngele oku dhika kwa na vina mmodha nilofu kula dime ya mchito ila nyumu sakule vina nyufuruwana bandana vatado weno dhana vina guwa dungu dhoti ya utiana mabalo tene ya nifurona misa mabasa nikamala weno vina nodha na makani unyumba ni ya pebara Mzambiki mpaka zikakuwa na minei minei pamfuna hiyo fukula mtito ila na avenye ya balo tene nona na dhawa dhobeda mfuno dhoku mfuno dhokulea na mtipo dhawa nona wile vina avode oviurudha avode oviguma yowi uedo kale obea na marogolo walo gabelo afuasi urinte kabala ofano ni romo tabagila zipaduile unyumba ni ya Malamulo sumanegi empula chitatu chinai na ishano. Boa noite.
1: Rádio Moçambique.

0: makani muradioni
1: mabasa anchokotela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachuabo
0: maligelo makani muradioni dabuno nona nifunoda na dhipaduile ormana chitatu chinai na ishano mutengu nyumbani ya malamu lo provinsi yegino ya Zambezia wachi kuchilwa mikale lo dhowedia na provinsi yegino ya Zambezia mudima negi mulina Domingos Alberto wa mudana sito itishera baito ninga malogeli uyo wila dimegi odabuno nifunoda na dhipaduile malamu mararu nona niloga ya mweru buno wa mayu makamaka onyumbani ya malamu lo provinsi yegino ya Zambezia uchukocheliwe dhoti ya otiana mikalo the dilena na matonga provinsi yegino ya Zambezia mabasa muyaka ni evirle ya machukumi na wakumina dhaka tanu na vina zintadilo ila the diwe na yake yegino enlabeli unweni wale wakala mapartidu manaini loga ya Frelimo Podemos Renamo na MDM aba akoselepa divina ya Nikuru na anamatunga a province yegino ya Zambezia okule wamfunia wila osekeseriwe dhediwe miaka ni evirle na vina vanyanganyo ya majangala oedia na mabasa a yaka egino ninga labo noroma iyo vina na aluenu wale malabo mararu banigonia dhipaduile na makura bafanya uburobule nitha na vina makamaka dhipaduile labo noroma apa balogile ntamelaga wawi wa nona akuda pardidu esi yowila adhena monelo awa ya agia dhilani opadu wa malabo ni mararu ninga mikalo dho apuri ya na vina na waka miedha Azambeziano ya voroma vene nemi wa mosongoli wa partidu Podemos Abraham Maseta odu otile monelo ae ya agia dhilie malabo abale mararu ui ichokochelue onyumbani ya malamulo
2: Fumo Abraham Masete, musongorele wa Nikuru na partidu Podemos, okuna nyumbani ya malamulo. Labo noroma, ne nchoko chelo wa esele dhimfuna wa ediwa, obedha ediwe mwari matonga la province yegino ya Zambezia. Nona, ninga labo noroma, chini enjeze lwa opadwa mwari mwa esele sanyi lenyo, malabo naba mararu, amfuna nyu ochoko chela za Zambezia, okuna nyumbani ya malamulo.
3: Dabuno ni, orma na dabuno, chitatu, mpaka dayo ishano, nifuno gila tela esile dhimfuna olabi wana dha ya kene jino guverno andimu wabale antonga Zambezia aona ila enufanyela osasanya dha esile dha alibuwa mua kubuli wale bilu ila dhifuno labi wana maono sisi awene asasanya dha para ila dha kwanele esile dha ditadiwe wila ya kejino dhikosiwe nona kai eshwa jaka kene jile ya rumelele iyo oguma na oroma dabuno alodha ba wila ni kana dhina dha kondile iyo wika wila dhilabiwe na dhilabiwe maunoya nona pa dhifuna yoona ninofuna vino ona esile dhikosile asembelea provincial moroma na mwayake jile virile sabaniji kuguma na oroma mgomele yake jile kanano kuguma na wina nofuna nivuza ne none ni pime esile dhikosile yo ninga asembelea na vina andimua anamatonga province yegino dhikosilane ninga anamatonga nonamu tifuna yo gila tela mwari mwa malabu aba mararo ya ubwela vina wila nifuna anito onyede osasa nyedi wa carpintaria kule uga sasa nywa esile dingila vipado dha ima sunza o shkola afuna nito onyede mfuna dilea mfuna ni ovira anilo vino nito onyeda makiale lo enona abra nama tonga wila dila visasa nywege vina na nama tonga apano wa Zambezia wea vugulele mtengu wa kubri dhinongiwa avediwa ga anama sasanya ena sikunto dhinsasanya ni kathingonela ne kathindatana na kubri dhesile pereke nwani
0: vina nitamelomu iwa mokuda Frelimo otile mwone loae
4: laurintu pilot.
2: Lapa wabangia nige nona okono nyumbani ya Malamulo Muzambezia. Vanchoko chelua peno dhifuna wedi ya logo na Zambezia. Chini ya makamaka yifuno jize la Zambeziano, Malabo na Aba Mararu. Na mfuna nyokala veneva dabuno chitatu noroma, mangwa na China, ishano vina mfuno fugua mutipobu. Ya makamaka ya chini, enjeze la wila Zambeziano, apure mu dhifuna nyo choko chela mweteni.
4: Oh, iya pa banyumba japovu. Ni nchoko tela mo okala wapovu ya Zambezia wila mredelebo awenia vina sintirge urisu yapa ni nabiru wila vistrada vya Zambezia wikala o distritu nga uvenya wa maganja pra pebani tena kibina alumua azumele rampa jile ikala e wavina rampa uvenya uzero pero luabo tenha que vir na Isusmiliwe, porque é nifuno o rua o calau o Zambezia na povo yotene azologa chibarene governo uno wedia mambaseaba.
2: Nona be yon logo ila o calau mo kumina o yele nyo choko chela veneva ila mambase na bavina vode o Isusmiliwe ninga malo ganho rampa de calau makata mi ampado na tina guarda zumia a Zambezia ne. Chini enchimae.
4: Bo kizero kabatimo ilo boya pato. Porque dire bosse nga conselho executivo de um nome a veneva e tinha como o golo gadire bosse le divonia e veno nga mo adelo luga apato kamu edile então ali a marampa e veno no funa vino o tukua o Zambezia e no funa uma fábrica e no funa ali a dila no funa ma transporte vina wila awidege marampa ne mo fanyela então o tukua o Zambezia utukua vina uruvua vina wapovu ya Zambezia.
2: Na banje jifuna nyo kukosa jinkana nyo veneva dabuno mpaka shano. No na mno jithila wila kari na chinjie vangono.
4: No kala otenya ki kale buwile buwe chinjio. No funa azombwe vina azumiliwe gi azombwe. Porque azombwe enjeni anusunza lupoja anu gilati mawani. Enta muga kala mafabrika tinga sasinyidwa mafabrika uzambezi ukuno azumbo bala nodwa mwini mwade kala kandwa wetine machano kala wararua na yatano amfuno kana mpadu mwini mfabrika
2: kwa Zambeziano malaba ba mararua jenzere lebo kilo
4: atenya kujie za Zambeziano ya pa zaini gila telesu wene parawila ni musasa nyi Zambezia aunue
0: akudemi demi nona araru amfanyia nyumba ya Malamulo na nikurunti kaloge chiwabo masikitha wene ni mwiwa mukuda renamu otile vina monelo ae na dhaje dhilani yowila dhapurili Zambeziano ya
5: selenu ze kasirishinu sene
2: kwa separi ya partidu gani?
5: Miedi inke sa parti ya partidu renamu
2: nona nyomba mkawa imelela Zambeziano mtamela kavina ochoku chelese li mfuna wila mwakami ya Zambeziano na vina nazo zumi ya Zambeziano baba wa matukumano anawara runinga mulo geluani nona yake jino vina labeli chini ya makamaka ya malababa mararu amfuna nyoka la venu wano na mnosi kachita tumangwa na China ya naishano njizri chakuda renamu chini yowila mvode osinanga mvode waka miyada na Zambeziano
5: na mwene mwa iyo ninga ai meleli abale atomu enlabo na votu mambasa eo okala mento wapovu pruki lado inagua okala ole olu guvernu onve wakobiri ya uye alabe na mambasa enagua lado oluodi iyo ninga ai meleli ninga mento wapovu ndao yafuna iyo ninga ai meleli kae ejile yologa viora detene makarta aekala omenji maji ninga virama wani esilezi inlogiwa kazini irea entao ejo enoni katamia vaditi o malabo munduni vangini vi naaka na mambasa abale anilua fiscalizasao nieda madistritu menji maizoni yo mwene mwa kaimozi la mwa hospitali kana mrobe ora ningo ombu mkarungu a populasao enile la primenish nyumba ingini vi ejile enkasa nyua mambasa bale o operar populasao enulila vadidi inona vina guwa makata miana ana populasao mkarungu muli mediku moda ole unlabi ya mambasa bale mandi mwa uegumi ejo enoni katamia vina guwa parte ya batalao populasao enulila Zila jile envenya vera kamba para o mukupia o kule unilua vila ki imvire ato parofio kule zeve avire mutemba entao eso zilo bozindi katamia vaditi vene memu ningaloga para distritu jile nilua Kilimani o posto administrativo ya makiva loka zari o madale o kalo hospitali nilua centro di saudi di salinyani unu ale muzogo ngarubwa vangini vi zila kazi imvira ya wii akaro kazi mvira nona nga ambulansi ya ini parutukulareda. Entao eje noni katamia. Iyo ninga ye melelo apo. Nafuna esile zile biwe mpule. Zire. Nombaso vio ologa, iyo pozo mala yaka na yaka maninga loga. Masha akala zile poza kazi nirea, para populasyon, para iyo nelo nyonya na mambasa.
2: Nonanyo ninga ye melele anlogo na Zambezia, kuna nyuma ni amalamu, muama labino choko chila mua kuwafuna ule labino mambasa nabu?
5: Muako ni choko chila. Na vene wafali iyo, mambasa yaba waka nalogela aliaj. Mambasa aba wa muako atakunelwa ya keji virle. Yawi elabie mambasa ya kejino. Maji, muladuya mundimua, kaya wa muako, muladuya mundimua wa abale arumelele, okasa ya mambasa abale, ovile vela, imu wako yebule oeva, kuyevile maji, okamezeo na mambasa ya abale yawi povu konsigiruona. Baribari, kaya woi naguwa, priki, olaba yo veneva, iyo ni laba maningatambira kubira kuferno. Enta otambira kukaya, tambira kubira paroja para nipasea, riyo ni kana, melelo, endumua ya populasao. Iyo zevi nikalepa, nikasanyi mambasa yawi populasao. La mui, atuye bala amandare wenu ale anulaba ejile yafune yu na ibarbari.
0: Mazu alabu noroma na banja epadwile nyumba ni ya malamulo provinsi ejino ya Zambezia.

0: bona na wili sika chinai vina ni uye la wakawine yuila nao nie dhapa dua na vina dhigapuriwe peno dhigawana niliwe na unyanga nyi wa majanga rea ninga mikalo dhoiwa na makuru abale afanye wino wale nifiaga labo ninganti vaadha nona musongoli wampara wa mabasa anedi ya dha omagana uvingi ya dhampuno Mozambezi ya Fernando Masingi yene odhile na musili uila enfuna ni makamaka yake jino nona kusasa nyedha mpara ongasa nyedha mipado na vina dhugasa nyedha nona makamaka rampa dhoti ya otiana otia mipalesi nitina mabasa ya bano yuila dhaguvi yege mabasa ya hamfune ya badidi mawani mwari mwa musilubu vina vasogorova vaitha jangara no iwa nanila makura aba otene amfanyi ya wanilu makamaka mapartidu akala anofanyi ila mabasa aba osogoreliwa obene voroma vene akuda partidu ya Frelimo na Podemos barumele leo ila mabasa aba anamatonga podi osogoria yui akamiedhe vina a zambeziano otene voroma vene adha mazu aba abale arumelele mabasa yaba
1: labo na nawe li nli pampa mchokochela gamikalo dho mwedi na Zambezia nona iyo ni wana vina pale vakala mabasa anubu ili anamatonga wila avode otuku ya Zambezia aloga iwi akunge makuru afro senye dha mpara ongasa nda mipado wila eke mpara nda masunzo vina anamasunza aglatigu vakala vina mabasa mena anubu ili wawila kungwe nikuru ni ufro senye dha ga rampa dhoti ya otiana atawe makata mio ampadu wa malabu abano nona makuru mena karumelele bage mikalo dha kathikale dretu dho wedi na mabasa ya nyuo murumelele chini erumelele nyuo maimako makea
2: mboka da mtu ugwe la wawuru sabadini na yevi mwona ula guverno wa Zambezia oda na mikale loila kala rampa povu inusofere kathivire ya mashkara ula ni jiede guverno centrali kabina ode mashana oda na mo e kalelo oila a ranjare empresa ifuno oanganelaga marampa bale ankodu guverno mlimo okodu ola para iyo vene vanu wa Zambezia asasanyedige ifina naona aima enjeni makartera kana mbadu kana agora netena ningajeda oila guverno central oila ga asasanyedige eso vene vanu traza nona guverno wa vene vaha Zambezia obuela oila asasanyedige mwana empresa ofuno kusaga makartera mpato para naima mena nanga nzide luto enoro unu ya vina Zambezia enoro unu ya Zambezia porque na agenda ga do tene vinda o governo central
3: Maputo
2: ga laima kuno we o arsekia
3: kuno Zambezia kel roto mavi
2: Zambezia kana unui porque ofuna vene va yeni kana kuno malubu menjene kwa rampa yeni kana mire tapo adinjeni paro sasa da mpadu prana ima agilatiki so hiyo nonanga awenye auda na initiative ubuelo ya makamaka por isso hiyo nona banumela na banka da yeo ya Fredi
3: wila mbasa hili
2: wila mbasa adhogo sogoro
4: Abraham Asete mlimu wa Podemos wapa nova nomba ya malamu ya Zambezi
0: labo nanawe hili nili uveneva nona labo vina nonile o mukiki chivadidi wa makuru wafanya veneva makamaka anjeze la wii arumelele obe akode mbweni nyo murumelela mobuelo adrena anamatonga anona niya wila enofanya hila uwedi ya mabasa mpuno Mozambezi ya ninga mikalo dhovu gula makata mianone ya mkamli ya Damasunzo dhi inami pado hamfuna nila kunge mpada ogede la mbasa naba na ugasi ya mpado Damasunzo vina anuubu elawi akose akunge nikuru na mpada ongafu na uwedi la mabasa osanya za rampa dhoti ya noti ya Zambezi nona maparadhido mendi ninga emidemi na renamu akoda bage mubu ilo ya kasanya dhwedhiretu hamfuna uwedi ya mabasa mweni vina Podemos tinikuru ni mwadhana romele vina mabasa haba wila adhoi viva sogoro. Chini erumele nyue maka maka ya wila.
4: Woroma yu noni wila anama tunga va Zambezia. Adha na yubwele uiva kale mpara ogama ogasa sanya rampa deo. Adha na vina yubwele uila vakale mburo ogasi miwa mipado dhae mabala nsunza. Awena dhagane so adhe lukumbira wila musuo wapano wafisembilea orumelele. Adhe lukumbira wila ni rumele akalapo dudana obe kadena mutu agada vatakuluvao ena dikana makani ologa weo kunimukodia baisha yena roma mselia aloga ila makania sikuna kaeda buno maj makania baba wano mtia ila tabu mnolaga na vosiku sikuna nilaga nenyo yene baza siku nina onloga ui akala weo o gamalovisa sanyeda meo liva takuluvaga dino ujeda wilo nde ntagie makania abo Oyi elobo ina entonya ninga weo buna mwana omfuno teliwa weo loga na mwana wila mio kadimfuna wila weo wedege mpo bure bure ogamona mulubwana kaza na veneva muye na mwana nyo agamona mulubwana azana ela muye dimu na mulubwana odu weo nologa tabo ouzivela odizivela dudene dudene tabo mulubwana kadoa wado ela amudao siku mgabalo vise sanyeza iyo noona ni osogoro Nona yu kanirumele wila podu rumana mabasa mangwana. Nirumele wila awene adena yubwele lejine. Do tete ne dimfanyela na esodeso dimfunani dubwela no ila dikose. Avisa sanyede ade. Iyo dabuno nifugule misuwa wii. Muga, vilo boda muga malo visa sanyede. Mudena. Iyo vina nivenye no zivelo andena wadilatu. Niloge wii. Aba anama tonge u obweleji obweleji obweleji
5: nyo vina guwa konga kumelela moniwe na vina mungodo wedelela
4: kumene mo iyo niga kodia niga fuga miso awene aidhana aga kosa mangwana bela dinyoma kodile iyo nifugule miso wila awene adena anito nyede Karpintari ya ejo ergala badhavi, mfuno wala biatu angasi, mfuno labana dhavi, mwinya bani, mfuno yao ailea guverno bani. Iyo abuene naziwe. Nigafu gela dila, awene mangwana. Nkalangu gamko odia mwana, ilo kudevo, ule kanimusi kanzivelwe, kanifuna, kude onade na mudhao. Mangwana, mwana gaudela na mwana mdila, onamte.
0: Maawa esedene, vina akuda emidemi na Podemos, Karmelele, bela majangale ya kasinyo dhuedretu, nona anove wimangwana, anade akame mwa anamawani eluwa gabawe ni Arumelele. Nona, ologa mokuda renamu.
6: Iyo akada renamu, mnozi waki okada okalele uiyo nikadede oimelela hovu. Entao. Na mwene ma enyongele kai ya wi otamedilue mambasa okasanya banko zanama suza obe empresa enakasanya dila kaya mwene ma iyo hapa ni nyonyele na medelo ya riki eji nyumba ena majangara osoria ndao engaza empresa ji empresa akalakina majangara ya bale oka sorile mnedela wene iyo na mporu melela riki mangwa na enelo akontese ningejile enlogiwa divida publika iyo kanirumela ya wii Ekale ninga divida publika ni mfuna za wiziro bozetene vikane zirada za pama. Iyo vina ninga venja venja nuoze okami eza population. Ya hui okulukala mambasa, mambasa alizai, zai, zai.
5: Nona, eunyonjile ni kai mambasa ya funo chidi wae?
6: Kai mwene mwa, zirada za wedi hae.
0: Marima, ese nezo tede ne, ui wana niluwa na enagua bagako da bagene anamatunga kedi le dire tusile data delani vina basogorova mamu wa provinsi ya Zambezi ya piyo agushtu matu oda alugaga ya wila kimfanyela okoda sabwa akala makatamio anapata Zambezi yanu abali otena tumi wila vina akale onyumbani ya malamulo anufanyela olababa moda yowila makatamia anapata Zambezi yanu kakale anamatunga vine anufanyela vina etene origanela yowila Zambezi yanu akale mutu gariani
7: Não podemos fugir daquilo que é uma realidade. Se nós representamos a população e se esse é um problema, só nós é que podemos resolver este problema. Não podemos estar a questionar, ah, parece que o documento não entrou. Ah, sim. Mas o problema entrou. O problema está connosco. O problema está na Zambésia. Então, se está na Zambésia, quem tem que resolver somos nós juntos. A Assembleia, que é a população, e nós, que fomos escolhidos para responder ao que a população precisa.
0: Na mazo waba otene ni fugi walabo na nawili, no na nanawe na runa no maria. Vina wakawene o choko chela banje jile, no na ia atamela oda na mare o tuku ya provincia ya Zambezia. Apale, varomiwa na mabasa o tamela onyanga nyi wajangara na detene zile na matunga muyaka ni evirile. Apa, Vada musongoli wa mparuri ya dhamu waku mpono Mzambezia Leo Saidi iene ologi ledo tedene dhedile na matunga umali wabagene awe nininga na matunga asori ya the tene dha pikirira na vina guwa dha tomili wanuila edie ninga na matunga promisi ya Zambezia.
8: Tudo isso nós aqui apresentamos o certificado de responsabilidade do Conselho Executivo, que a conta do Conselho Executivo, o período de 1 de janeiro a 30 de dezembro de 2025, que segue foi devidamente conferida, que está exata, conforme a escritura dos livros regulamentares e competentes, passado este saldo que nós aqui anunciamos para 2026, bem certificado na ordem de 89.045.386.25 centavos.
0: Na leo Saidi va wala majanga lewila wani leona anyanganywe na makura ba otene ama partido wafanyia wenu wale vine ya kene padua akuda frelimu na Podemos barumelele mbweni akuda renamu na MDM kafunile bage vina apadua majangara adhile wanyengeta atu mbweni zimpadua mwa animwa kae eso. Voruma vene akuda frelimu aloga na muzo mbwe Jussari onko separi ya partidu ichi.
9: Rui Jussari, partidu frelimu. Banja eeda mofanyela vadivene, idabunola buno maria, dhalebue mjangala na motene dhifanyela, dhieda mofanyela. Iyo ninga partidu frelimu majangala otene adhile na guverno ni rumela, na saba wila niona wila majangala abale anofanyela ya makamaka ya wila yewedi ya elabweji o provinsi yeji eniyo para odere etu wa populasaun ya Zambezi oduna. Nga mulogela miyo mutu mutu majiyunga iyo partidu frelimu kaivo ejombile zotene zilimu ofanyela guverno onolaba mofanyela vadevene ni rumele la majangara adhelina guverno purkini noona wila zilu boda mwilabo nizino weda mofanyela vadevene kanona yo jomba elabo eno weda provincia yyo kwati jino yyo eno weda sema kani ita nonaga yyo majambara wile nrumele la wila nada ndoge ni sogole ni saba wile mabasa ote anakusadave anoweda mofanyela
10: na panje jim ngomarabu no chini funo jethe la zambezi ya neotene
9: ninjethe lo tukua ninjethe la zilobo zingi zimfuno padua ilagiaga otukua wa provinsi ya Zambezia.
10: Maka ninga zividhivi, zoro madha zimfuna wila anamatonga Rome Wedia.
9: Muda projetu, yosanya makartera ya provinsi ya jino ya Zambezia. Iyo nozi ya wala provinsi ya jie, iyo nikana motaba za wunji wa maji, miri, zimfanya za wataba. Entao na projetu nge duene yosanya makartera, iyo ni rume la saba wila anashkola enji, mushkola munafalta la makartera. Entao, na empereza ejo ya kala okuno chuwabo, kanaka na makatamio okana makartera para mushkola. Iye naguwa vine edha uprojetu ginaguwa, yosanya da rampa. Purukidhikala urampe esile zinsanya da ani, abala nchemele wa ani, administrasyon nasional di starada. Maidhikala urampe esile zina guwa awene di infanyani, esile zinkala murudani, zinakatamia abala nama wani, wile kala wena guwa ni mlima fijau, kala wena guwa ni lima bweri, entao para utukula bweri sile para ofia na musika mpule warogulia anokana guwa ivadivele, entao guverno dhana projetu ijile, ya wila asanya the dile sile infie the abalakuda ani, entao yu nirumela saba wila nujiedhe lotukua wa provinsi ya jie ya Zambezia, na dhilo bonge sune di funo padua.
10: No, na manyo banja yedile mikala dofanyela.
9: Ma iyo parte do ferlimu banja yedile mofanyela vadivele ninjiedhe lotukua provinsi ya jie ya Zambezia.
0: Vasogoro vavina ni oyuwa abali akodile onyanganya jangara nti ni loga ya partidu MDM na Renamo. Mbweni logi la miko mudha Radim Samiki de muzo mbwe wa partidu Renamo Selino.
11: Selino Zeka wa partidu Renamo. Enziwa iyo kada yaka guverno wa provinsi ya Zambezia onotambira mwako ya wi Arabia na Mambasa. Mnjangara ni mwampule mukala marume rumenji wa mwako. Atapulele olaba wa Mambasa. Majininga iyo ai medelu wa popula sao, ninga doa mawa ni madistrituni. Mambasa ya bale alipu mpule yo kanaona. Ipovu eno ula vaditi. La abaya sakule iyo parani medele aluvi. Mambasa ya nkasa nyuovi. Majininga doa nyumba ya povu ya sembele ya provinciali. Nilua iyo ni kasa nyechi. Ni kasa nyechi lipeno. Ninga doa madistritu. Zilo bode sile kanona. Ipovu vinagua eno ula. Nedila kazimo. Zapama, zishkola, tempu ya Fredi, atovanene, zinorupa, maospetali mirobo kaimo, distritu enyasunji, kula sao, enolila na maawa batalao, enkala ninga jibo, malabo, ethena nkila tiyo, enologi wa batalao, Majibata na enafie la bogani. Yawi evulmuche egoi ya populasa wa jide okule. Nampodo rumela eloboyjile e ipaduile e imberificiar populasa. Urko oyimere la omelele yo yawi nikade advogado wa populasa. Então, governo angadaga bangalagi ya manume rupeno. Mwako wenjiva. Ningazwa mawanima distrito. Mambasa ya baleka ni mfanya. Iyo nampo rumelela.
0: Na mazo haba, iyo vina ni tamela opaganya na nifugaga, labo na nawira aru, ni chokocheliwe la Zambezia na namatonga, vina na mapartidu manai, amfanya ya onyumba ni ya malamulo provinsi yegino ya Zambezia, okule onchokochelani mikalo dho mtu kuyana Zambezia na Mabasa, obe na dhina dhote ya notiana, yowi Zambezia ni ya akale mutu gareani. E na arumelela, e na karumele onyanganya jangaranti.

0: Veneva na makani umradio ndabu no noti yani mwalina Domingos Albert na Sitoi Tishera. Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chela zinapata ana mawani.
0: Makani muradioni.
1: Okuno radio Musambiki vachuabo.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Baita, na voruane sile de paduele nona somane gimpula. Nona nyumbani ya malamu lo provincia gine ya Zambésia, weidio mbasa ba malamu mararo. Mweni yovina banta sanya dhado tenu ilandena bala ibodile uvruana. Yo ila de paduele mwadetene da, zamaka mkada sisi. Gidele unabatado. Mwenye umatene onivuruanile, nyo vino onivuruanile avi, unakale vina iyo mpako sokorondo iyo, dhina nodhana avi vina mraume ninga mangwa na obeme, obe chinai, nona loge chiposi. Nodhana dhotene kuno nyumani ya pevara Mtsambiki, sabwadi nyo vina unkamie dhama basaba, yu ilado iwa sogoro unu wa wamparubu wa Mtsambiki, na ndagana dhotene dhimpadwa mawani vina na namatunga, obe na namawania. Iyo ndoga na vina dimeji mabasa uvano rambaso wagonovi iyo ila dhiga kwana nona moda omembesi iyo nofugula dima ya mtito iyo ila nyo mbode mbode osakula difuna nyo vuruwana iyo nga manavina bandana Vatado ninga mufune ilani sabwa yole na nyuo tamale gavila dotene dina mikalo dofanyela ninga mufune la anamewea mparobu wa Radio Moçambique obe dungo dotia utiana ni usoguria maarma dimegia mabasa good night
3: aki Cornelio Monteiro no microfone

Oronche meruwa shando shikanda mali umvruwa na Bokli mwye Savina provinsi ya Zambezia. Dongo dhotia otia na omati ubuna. Nitowe la muombesi ni midhu oroma. Modha oroma na mitha la mitha na mirara. Aesa otia na otia na. Abala nkoro na wana atieni. Yo inadda ni kove ni kalima modha sabwa. Yo ni ndoa kobele ukule mitha na dhika kwa na wakumatana mitha na midhimini.